0: luke pele ga matlhapa a Jehova ka mabiso a mararo la mura le la mohau le la morogana le la go rata ga gaga go dire mo batho botlhe o re pe bogo ba rona le ba malapa malatsi o tlo itshwarele melato rona le itshwale ba ba semelato gonne sa gago ile puso le thata lekgala leno le jaana ka go sena bokutlo amene.
1: 5 nights. God.
2: Lalela lalela sondela uzwe lalela ngiyakuzwa ngiyakuzwa ngizobala enhlizweni ngivulela isikhali lokho ngazala sakhe ngambona kulomhlaba ofana nawe isibane sami kanye isaphakathi ngizikushintsha nombala